any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna diye amu no muha Hey adi ati sumpo

Mujidi etia no Enye saha, enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emri bina yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu mbisa nise huye mambo idevidiba Huye mambo devidiba Na yesu bisa wonse Mujidi se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidi o se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Ode ka omwe ni chire wonse Ha, sani ya mujidi etia no Mujidi enye mkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna dia amnu muha Hey, adia chisumpo

0: ya pango fra so wa ye boni bi ana wan so ta so no ko bi so ni na kenya ho ko sia dai ko sa ka ni ko na bi a utru ya e bi bi na a ka o se o ga ni be sa ma o ka sa dia u na mu no sa ni be ya o ga ni e ni na e be de o ga ni sa na mu ni na ya fa o ni be ya
1: Ability OFM radio and I'm here in my opinion so nyadofo. Opa so tie ability this year.

0: ability OFM radio and I'm here in my episode on yada for opaso tie ability
1: de wuzia na mo safo pambo ha aka prophet one oso na de ne yebeka ho asem
2: ni ini
1: okay anya yen chasie oso finance madros na eden
2: dros fofra pa na no dey
1: eisa na te sen
2: e madros fofra pa sam na aye ni
1: ni
2: Ini, ni mu ni.
1: Aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen.
2: Ni kro ne ni beda. Adi so de ni sabiam se no jujwe bie no. Adi are how?
1: Sa?
2: Sa de wo pile boy no adai.
1: Ah sa no mi draws no ma ne ni sen.
2: O mi na pa di bi di tade su sa. Na ni ni ku su sa. Eni ni ku su sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, o se ling nsa na wo ba. Wo ni se japade na fu awo sa. Enso na sabi. E ye ni.
1: E nya mi ni pa e bi draws o pe no no.
2: Wo di ni be draws. And it's all better draw super then here.
1: And come pay media.
2: Gati. Wa boa.
1: Oh. So we binum to son. E bi o di mini mani mu wana bobo ha. Kufu ti sen kwasi ya fo hiniti. Na a balance to ono.
2: Jam kwasa gegano.
1: Naza wo kan se ma bebre she draws.
2: Ma bo bebre na biasi samri. Wa she draws.
1: Wo ya di ntio mo she draws.
2: Sabi ona manu tuba usunti.
1: But e bi nso ano she turmuti ani bi o.
2: Turmuti ano e no bajai.
1: Sa?
2: E di ni na ya draws. Asi an design.
1: Okay ma o mo she draws no bini here for.
2: Minister yiri binum e she draws. As of mami fo binum she draws.
1: E ne ze o yire kura she draws.
2: Eh rawsam.
1: Okay e na here for bi.
2: A police for my binum and Jedros.
1: Na police ni ban Jedros wa. Ero so e wasem.
2: Na police ni ban Jedros wa do me.
1: Na so fo ohun ma o mo she nwi Jedros nu bia
2: na. Na baba baba kwani mo Jedros. Wa ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nuto no. Ade bodu ya plan fa no.
1: Eh ene na nya agro net sen.
2: Na nu enwi na fu abua so.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kram tie se me Jedros.
2: Wo tie pe che me Jedros.
1: Na se e normal.
2: Wa bua.
1: Oh. Na ze ma eden.
2: What you are dropping this about story? Any siano?
1: Na eden ni hu eno.
2: Na dia yino ho.
1: Nti ze ze me nyaden.
2: To dross, the man that turn dross no. Any sika.
1: Na ze ma na na wo kan o ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo to dross o to.
1: Me nya sure so ma te kan ni biem.
2: Mo to dross o. E ma ni binu mo. Mo sha dross o. E ma ni binu mo. Mo to dross o.
1: Oso for master tea di watem.
2: Kedi edi ma tem o fie. Mo di ma tem kwa mo sha dross. Kwa kwa sha.
1: Princess Tina si wunti on sha dross biem.
2: Yes mo ja kenenim.
1: Oso funti hwi ni dro so hyene kwa na yo problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan kan.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: Ja nkosa gega no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to ba na mu mo.
2: En wo to ne se mu ba wa. Na wo to na wo na, e so fa so ne sai.
1: E so fa so ne sai ye de ne.
2: Ha wo kasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. So fun so wa no ya ya ya sa den.
2: Wo ma no ya.
1: Na na wo de onim.
2: Uturu mu ba na ko uturu mu. Me di watem.
1: En ye be bua me na me ko woro me de no.
2: Me na twa.
1: O ba so betu ma be bua me.
2: Gati. Wo bua.
1: E wa ma me huhuru.
2: Na ye krase ni.
1: Se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
2: Council na sister bi aba. O so den na me ni ni wi e bro.
1: Na no sa na ase kire sen.
2: Me se mi me jwa pade na ode na bro dia no.
1: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
2: Wo bua.
1: Anko wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
2: Wo kwase agai.
1: Eh se wo ya me fere sa agai na ba eh.
2: Excuse me.
1: Wo de atwen me fere na ba.
2: Mi kwoto jogu for myself.
1: Okay majai. Avenya mini pa entufo kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko dikan.
2: Prophet Jire. Shadros.
1: Prophet one yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Mate.
1: Okay mate. Wo de tu dada ba fere kwafo kakra mami.
2: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to apega pega. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye no ho.
1: Wo. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
2: Wo sanku wai na wo change ni house. Wo da no mobile phone. Na bi asisan house. Be very careful.
1: Na wo fu do ma ware fo ma na.
2: Wari mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia den kwasene ya na de tie wari ase no
1: na ni otu wari fo me ma so fo mame
2: me ma mo wari mo yire no mo so mo jam de ni mo fie wo yire kasape na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo kwase agai
1: na mini pa Louise Diaz wo akofa girl bi
2: wo nyamini pa me kofa girl bi a
1: ene ma mi sa ma type be na ape
2: me pe oba wo wo to me timi di mo agro
1: na de ntia ne wo nro yire to ho so ni hia
2: me timi ni me yire hia
1: a aden
2: efi se ni tumu nye
1: ei sa na edu ne be na odi ntia ni tumu nye
2: e mo moni fanta ne farmer kan ya de anana sia ye tro kan osifie
1: m ene da kro ye fo ti wuram
2: abua
1: ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no
2: ewura utumu bon wa kono ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na kan kire nse ya onye no
2: bo ma dia fa sa me na fo twitwi support ya se ma enko saponum na otimi de atwi to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ye de sapon twitwi asikire do ko no
2: Gati, wa bua. The king goes grrr.
1: I was never need a video. You subscribe to my YouTube channel. Every Monday, be a new video, baby. Sayonara.
0: Ability OFM radio, and I'm here in my episode. Nyada for. Opa so tier ability.